0: din koma nam se opa me ne umie ne yempona ne na obi a nkose ne yenkonkire nkwala ne yenhwe ye mie no de de nkwala ne befa hallelujah
1: amen
0: me ko plan bi tu ne so na nkwala na jiga ah sa na o kan sa no ma yo ma me so wa oh ma me ko plan ni o wa mfa se ba kwa frem da he ti asem bi ama aka wa o kan ye kura me kura ma nye ni mpo da to adunu ma hallelujah
1: amen
0: pa pa pa abladie we are least mistake when she ye dachi o do sabesi form kosia o ba boni
1: ti se rebecca
0: o ba boni bi ti se rebecca hallelujah
1: amen
0: na wa kosia ba papa bi ti se sela sela no ma ya sister wo akofa sela to so hwe kwa ya do kunu dam so ye kai ho no te o se sela abraham frere ne ka che ne so nkonu aduane na no ye fast hallelujah
1: amen
0: enam oba no so nti hwe nhira kese a awurade de ba fie ho eno ne ne azik be firi mu jacob I want to atwaso abepim david so a yesu firi mu ye de ade azik munyira oba papa bi eno ma bi a wo ye ye nti kosia wo ba bi te se genesis chapter 39 verse 7 na wo kai wa genesis 39 7 na wo kosia wo ba bi te sa genesis 39 7
1: genesis 39 verse 7
0: Genesis 39:7.
1: I say, na eba se echire nu. Joseph wi a yiri
0: tu go nu
1: bi ni so no.
0: O si wenya bi a so mu ye, onua ba na okuru pa won na o. Sa nyum na mi de se. Isa ke ura di
1: min.
0: Se ti asom ni ye.
1: Na Joseph wi a yiri tu ni si ni so. Na o ka se.
0: O ta me se ni ni de ya sa ke hwehwe. Ni e di tu ato. O de ma DJ mpre hwehwe. Shebe mwa. Ukwa shia wa babwa ni bi 39 verse 7 Genesis. What's this right?
1: Na eba se eche ino.
0: Aha.
1: Yosef hili kine nisi ino so.
0: Ehe.
1: Na waka se.
0: Waka se.
1: Wone me meda.
0: Oh, nikunu ni wo.
1: Mm-hmm.
0: O babwa ni.
1: Mm-hmm.
0: Nikunu ni wo.
1: Ni wo.
0: Wangu bae mafufro.
1: Aso wane me meda.
0: Asi Joseph wane me meda.
1: Mm-hmm.
0: Fiso ubiya ni vye wo.
1: Bie ni wo.
0: Bema bia wale yire tia tia buruchiri bema ne bobla wa buruchiri obobla wa Holland Germany ade manisika fa Western Union MoneyGram ade ba de ba link na sister EJ sika money enti sister wonfa ne voting ade card ni agro onam kra na ebon ntoma no na sister ne ji sika na no de ba no abem aduane ama bema foforo hallelujah
1: amen
0: Isa gewrade.
1: Amen.
0: Be man be da wie didi wie a. Lord the time be oba ne kuru ta wura twa abbo na furum.
1: White
0: no. No waka che sister say kongu fie wura no. Na je ifie ho toilet key ni mami.
1: Wa hwe.
0: Be ma kwasia.
1: Ma oda.
0: Jimmy. Isa gewrade.
1: Amen.
0: Koto sa sister ya adwene pa ne pro control sister ya kabum kobi daso na ntwena ma ya ho kakra
1: kese ni binu
0: hallelujah
1: amen
0: no dia wagya ne kuna gya no ho bo brando na sister de ya nkwan ya ma bema fofura ah sister ani tie urade asase ya de yade akesia kesia kesia akoma yade adufuo mu yade abubu ma bi na wode ba ma fa sa kwa we so a enye kokoram na obenya to wo furum
1: obenya
0: ukoko fo na chia hospital ne hwanum ne doso hwanum ne doso ema ukofa wo ba boni bi ti se judges chapter 16 dinala
1: angela
0: hallelujah
1: hey.
0: Oba boni bi ti se hwe kwa ya wode samson fa so uni se na gana fo ma bi ade yekunu isaga urade se ablantia wuche ha se wo yire tan krokro na da wo beduru fie na wo yire sase krokro wa hweni adwonboni abani
1: tirim
0: pie ya beti sweetie hello darling makuma mtofia na de anka wo ya che na de matumbo ase apopopa wo ye so sase krokro wa na da se wo de boni be she utirim anadwo no ana so se saada no aduane no wo de mpintu agum
1: slow poison
0: abranchia wo yire ene de wiase ne ko no hey ya bla waduane a ya hiraso na yesu kra bible se yesu kra no oje pa no no o hiraso ansa no wo bubu Hallelujah.
1: Amen.
0: Ne yiri di be

0: enumere nso yaba bio wase ye urade ahyem sama eba ema okra no ene honhom no ene chi ene nipa hwehwe se honam no ene begye ese ese ne okra no na se honhom na eti ne mu no ti honam no ma ema honam ne ne chi no ono nene enipa epre ebu efa so na de ebema okra no atumi agyina kope ma urade da no de enipa ehwehwe akire akwan meti wono miwira hu bebre sister bi ba ho meti stone anymore obaya muhusu obegusa hasi na kura ne tene ne sase sofo neti ho obaya pepepe o si ehi fa na ye ton ehi fa na sofo no ton na no nti ho ye lo na akwo pese obetu bi jese o ta na o kofi aye edwom nam ana flight to uta na di kono am
1: yan ke de bi ban
0: ana me se ha de urade asem ne ye che ne wa o se ne me ba because we just said we see ban na wa ma se obetna se ne mo obeta ko
1: yes ko ye na de
0: na heaven no bible ne ka o se mumpren hye kwa tia tia ni
1: mpone so ene kwa tere ne die eko se yim wona okom ne yepi
0: sakria bi na bekọ heaven no because omo mo di nyankopa asem ye adwuma ne ye kakria bi na yesu kristo nipa 72 ne di na chi obi akopẹ pan no a ene ye fa se chi na ma ye shira so Di Yesu hwee no ohun se honam fu onko a
1: 5000
0: edu omu di na chi nyina ye nkofo a wo mu hwe aduane ne
1: bibia dia wuo
0: eho no gina ino status se wo kenya kopo ahye ma kire won
1: ntetia to form
0: o status wo preach no hwe na chi se na aka 12 pano fu 60 omu nyina pano ne nche nampo na aka 12 12 no so wampa wo mo chew
1: dabi
0: ele obusa wo mo sey mo so mo pese mo kwa na wampa obi a chew
1: akrokro bi anim
0: o se na Simon Peter buase
1: ewurade wancha ne ebekro
0: wancha ne nko
1: wo na wo dan kwansem
0: wo na wo de ye
1: dan kwansem ti
0: wo wa wo pe dan kwansem no eye kituwa bi bonsem kese ma ewurade eti wo mu a wo mu pe dan kwansem no eye kitikitikitikitik na me kura me hu yanke me fa ha na me ka che se me yi anonche wo ye ne bia ba
1: 1.5
0: ko sre paracetamol to wa bi wo fie yi
1: vortic to ano
0: na ke ko ju so gun me bi tu ya no na me ka che se 500 ofa nkosi wo me mana kwankyere ofe siwa 4 days obi esuwa onum ni nyina ni pana aba no sa na se som de ye wo mo sa computer my catch them spirit as so fo ni pana aba ne de ye cash ye fa right way na so fo come be de ye tv ne kura ye nyesika ne de atua computer my catch madam fo pa owa crowd to me send me sika nyina o de bi ma vip no de bi ma ford no de bi to my account o madam for pa o catch him straight is a sofo nipa na aba no o ka se o de urade asem mo ma kombe de o o si ya ye nim sha no nti wa ye no hwim bi e bi kura ye dinol flight
1: nye bubuo
0: oto flight on wa na eye yi a afi the same flight on wa na odi ayi bi no a omode ye e kwales na omode ye askini bi no da kru na wo the red one de gu ba kum obokko na wo chin na ye red no de gugu tu anu o si o free Israel Jordan
1: yes
0: bia ye boy yesu asu no ho no konya sa no nche ho ye o to red one na amafo jidi ye free mu a no asan so ama ne green Ishanke urade
1: obokoni asa ho line
0: eti sana eko nipa na ba wiase no sana wo se wo mde ye wo na ishanke wo se wo de enanu mre wo pan kwaje asem na waha
1: amen
0: sama ye besua ne ya sama ya tuni din said yo nipa gu no eno ano ye den sa topic wenti ena mishuro me ho sa asem wenti mishuro me ho kwambone yankofo ofa so a yedi bu nkrofo no sa topic wenti na mishuro me ho ebeneza ndum nyina batu ebeneza ndum den san kwala sa topic wenti ana misuro me ho wo sa no ma no ma this can be brachi koye sa di bible sim control ma wishi asom die wo mu no eye san sa di onipa gu bia no ne wa no we dey otwa nshake urade eti wu ye bibia na wu ye no na kwanso na wa careful na wu she bibia wu ye no na wu she because eno no da che no na wu anima wo ko twa aba e wo so eti ene ya nyakopon ye wadom a wotin kwami hweye na aba wugu ne ne no anko antia wo daache nshaka urade esan se onyakopon aka no na sem o Job chapter 34 verse 10 to 12
1: am entimo amotire
0: nshaka urade
1: amen
0: sa ukwa Galatians 6:8 ndua
1: asetire mu aba
0: aha
1: wo se di oguma honam no
0: di oguma honam no
1: efi honam bo twa dan
0: kwa onam honam mu sa ugunno wo honam a onam honam mu abadie
1: ebetwa proye
0: ebetwa proye
1: oguma honhom no
0: na se oguma honhom ne so
1: efi honhom bo twa dan kwa
0: onam honhom ne mu ana urade asam ne so ni honam odi honhom jaga urade honhom na dia ne ya wadi ane wo nyankopon asem eti dio nyankopon asem no ana nyankopon asem so benya dan kwa ana dio nam honam anonte wo yel fa webla fa nyadwa bla fa kwensu sabla fa webla no ono so nam sa honam no omenum no ono so betwa no wo honam because Job chapter 34 verse 10 to 12 na kase
1: nti mu amotire
0: nti wa awotire
1: muntie me
0: si wa aha word bi awurade ayisu wa awotire
1: muntie me
0: ni baba na ti wiase a onitire chege awurade
1: amen
0: aso wo si wa awotire
1: muntie me
0: kire se etire bi wo wa esisu kwa chege awurade etire wo yisu sa word no ensi so kwa anka ya mfa flight on ah half ni nyina half tin wo de ya mfa na kotoa kura nuru tirisiris chaka urade
1: amen
0: aso esansa we ni tirenti ya de toto no ama 500,000 ah what the noa mo ne anwa kura enye yi tie nie pa
1: ti mu amu otire
0: eti wo se wa wo otire no
1: ntie me
0: tie
1: empale onyankopon se
0: empale wu awurade sɛ
1: obedi asɛmmɔne ɛmpɛle ɔtumfoɔ sɛ
0: obedi
1: amumuyɛ sɛ
0: ne
1: mmom wo nipa ne yɛ so ka ɛna ɔtua no
0: bɔsɛm kɛseɛ ma awurade wo ne yɛ so ka
1: ɛna ɔtua no
0: deɛ waa wonam asase wei so a woyɛ no ɛso akatua ɛna ɔde blɛ wo daakye
1: sɛdeɛ obi kwan ɛteɛ
0: no ɔse sɛdeɛ wankasa wakwan ɛteɛ no
1: saa na ɔma
0: no
1: to no
0: saa na ɔno nyankopɔn ma no to sɛdeɛ waa wakwan si teɛ
1: ampɛniam
0: saa topic wei no ɛma mehyɛ me ho yɛ sɛ bi wiase a mewɔ no memfa kwanbɔne so ɛnya me ho da nhyɛka awurade
1: amen
0: wɔse sɛdeɛ wakwan teɛ no
1: saa na mane to no ampɛniampa
0: menim papa bi a western region ɔwale 3 ne ma 21 wɔdane nnome nsɛm gu nkwalaa no so saa ɛna wowobɛbrɛ wobɛyɛ sei na nkwalaa no nyinaa yɛ case and then wanya 83 years tieni o wabubu dadam ne ma 21 nso obi anya yie ɛne wanya bi mpo adi na wanya bi de ama papa no nhyɛnka awurade
1: amen
0: wɔse wɔ nipa wo ne yɛ so ka
1: ɛna ɔtua no
0: ɛna ɔno nyankopɔn ankasa atua wo
1: ampɛniampa
0: ampɛniampa
1: onyankopɔn ni asɛmmɔne ɔtumfoɔ nkyeatɛmu
0: ɛna ɔtumfoɔ nso ɔnkyeatɛmu o nhyɛnka awurade sɛ wobɛyɛ papa na wɔde bɔne atua wo ka ana wobɛyɛ bɔne na ɔde papa atua wo ka daabi wɔaka ne wɔ no asɛm na ɔno nso wɔmfɔ so nnipa wɔnhyɛ wɔn ha wo nti Deuteronomy 30:15 wɔ se Deuteronomy 30:15
1: mede nkwa ne papa ne bɔne
0: ɛne papa
1: ɛne owuo
0: ɛne owuo
1: masi w'anim
0: ɛde asi w'anim tie wɔde nkwa ne papa ne owuo ɔde asi w'anim ɔnhyɛ wo owie wakyerɛ wo deɛ ɛyɛ ɔse medeɛ mehyɛ wo sɛ yi papa na woanya nkwa nhyɛka awurade ɛti wakyerɛ wo ɛna ɔde nnoɔma bi atoto wɔ ama wo ɛti wopa wote wiase a yɛ papa wopa yɛ bɔne ɔno awurade deɛ ɔte soro wɔhwɛ wo ɛna wɔdi ka so ate wɔ ne wokɔ dwabu woma noma wate wɔ ne sɛ hwɛ soro ne fam sɛdeɛ mu wɔfa na ɛkorɔn sɛ woyɛ bɔne bi a ɛka me nyankopɔn anaa wankasa wo nua nnipa wo ne ne te na wobɔ ne pira no anaasɛ woyɛ obi papa a wo nua wo ne ne te wiase wei mu ɛna wo papa a woayɛ no yɛka no nti ɔso wɔbɛsusu wɔ nnipa nsa no w'adwuma wo ne yɛ so aba ɛti wɔ se ampaneampa
1: ɔtumfoɔ nkyeatɛmu
0: ɔtumfoɔ nkyeatɛmu o
1: ɔni amumuyɛsɛm
0: nkyɛka awurade
1: amen
0: ɔnkyeatɛmu o de woakyerɛ wiase ayɛ papa na ɔde bɔne atua wo ka woakyerɛ wiase bɔne na ɔde papa atua wo ka daabi yɛka wɔ timɔderefo a wɔani awurade mema wadesua bi Deuteronomy chapter 28:1 tobo aseda koro kan ne nyinaa na hu sɛ onyankopɔn de ti mu ɔdene paa hyɛka awurade sɛ onipa tera bɔne mu bebree a awurade wagyika wɔ se me mɛtumi ama woawale yere na obi ne wo yere ayɛde ade
1: ada bɛyɛ bɛbɛturo ɛnso wo ni mu aba
0: ɔtum ka sɛ wobɛtumi ama woayɛ adwuma na ɛso adwuma no koraa no womfa bi ntɔ aduane ni because obi de ne wɔfa ase ne ba ne yere obi de nipa akɔgye sikaduro nanso sika no baeɛ no ɔntumi nni bi dɔkta sɛ ma no nwe akokɔ ɔnwe kurokokoku wɔni dabodabo ɔnwe apɔnkyenam ɔnkyi kosua last minute koraa no wɔni nkyen na awieyɛ koraa asikyire na wote wiase na woni nkyen ni asikyire awe akokɔ nam nwe dwan nam nwe apɔnkyenam na wote wiase no mu woyɛ deɛ wosɛ nnoɔma kwa nhyɛka awurade
1: amen
0: nnaduane ne ka fa cas ne pake fie no anim ɛbi wɔ kwan so aborosan nɛtoa sofo yi wɔte animu security wɔne bi nanso wokɔto sɛ security ni wɔahono tii na paano da ho a sikani retwamu a ɛsɛ wɔnhwɛ ne wɔhwɛ wodi bi kana no ne eno be firi wiase kwampa wanfa so anya ne ho nti bible na kan no wodi Deuteronomy 28 say wono ankasa obebre ne ho nti minni bi na ne yiri mpo no ono yakopo be ma obi
1: enada
0: upe wati modene fo awani awurade na kwan ehu we dangerous mamen kan ye ma mimie Job 5:18 na shan do ma bi a awurade ye
1: ono na
0: Job 5:18
1: na ono na awurade na opira
0: ono awurade no ene opira
1: ene ochichire so
0: ene osaye de wato awurade no opira etu ojika otum sise de pagutu wo sabrim ye patu wo sabri nye example ona no hoya ahomte nkra kwan so ono a brekum kwan so ono a bechem ena no so playing so nkohwe asia 207 se masan de me ho akwaje ese akapo so de ship enti awurade akase
1: ono
0: obetua onipa bi ala kase de na djuma re obesusu onipa bi ala nsa de djuma no de ama no enti na wo problems na chapter 12 verse 14 na wase
1: onipa nu mu aba
0: osai
1: onipa nu mu aba
0: onipa nanu mu aba
1: no de bedi papa me
0: e no de bedi papa me
1: onipa nsa no ade no
0: na onipa wo nsa no ade no
1: obedane ama no
0: obedane no de ama did you do safam na no eno ha na be fifia mu akotwa ji se de akuani de aburo bankani ba yira she ho ji se school bi na wo kwa abrantie hweso hwe na school na wo kwa na eno ni edua wo de she wa da chi e be fifia mu akotwa e she ka urade
1: imi
0: itu ya wa dwe sa wo ma me bi na wo ye na bro wo papa bi na wo ye na bro wo ko school na wo dwane ko fie unshia dia wonjiro ho na wonya no wadwe sai o ma me no papa school fees no mutua no ana wo kwa ma wo mu a dachi wanka se beba unkurobom nshake urade
1: amen
0: eti wo sha bibia wo ya ne na no ebeba udachi asetremu ablabom eti cheye na dia wo dia si wo ne no ankwankwa ye dia ebe sai wo dachi because we are second problems the busam etredu ba kom problem chapter 11 verse 27 we are second sem
1: wo your papa chiri kwan no
0: it did your papa chiri kwan
1: no ohwe ani so
0: ohwehwe ani so
1: na do di boni achiri no
0: na di odi boni achiri no
1: e ba ni so
0: boni na ene be ba ni so papa bi okro bi wo wase kropon sa do ye friend mosia so ye friend ejabo na ni dine no honam se ni timu odene na ubokwa ni fie kwadu ablobe wei ni timu odene ji obi amfa ne hwe ni mako tume bre mako odiodua no ofie ho no teto wanye ye e na obre so no kwantumi ni obi aso ntumi ntibi otume bre sa na apuragu pom na fifi ni wasan don ni te se nwira dakro nkwala ni nimse papa ne won kwala mi nu miensa nti won ma fa koko boto na ba kon afuru kube no nti no ma atere koko boto nti o chi kube na na beto boto num e na ba ko feli wo soro e ba na bo kube no ni feli an to boto num na fa nche na tim sana papa ne da ho o sole ya no yi ni tio doburu ba obaya no de bejira kubi na se no de hwe so akra ne tisru ono ehu wonim se papa na eto na oja no ho mikodwo na me ba wose fam krim otena se se eno ano no ene wati hwili ene wanya 22 years roma father bi kura ne de hwili ma no opa ne to asasa na roma father bi ba che ne hwili ene wati hwidi
1: mi ko die na me ba no
0: papa no bubu da 15 years akra ne tito e papa no bubu agudam sa owu ya kra nya abso mi ensa papa no so bubu gudam fie dudum mena chi nyina ye kuro wo mama na duane o mu bue pun sei na o mu de duane nato ho eti eda o wuye na obi anhu 4 to 5 days no ana mantem ho bon ana o mu ko hu sei papa na wu dane o mu ko na chi nyina pro loto a any crazy nya wo mu yushu ya ansana wo mu tuma ko sie papa no loto pa ye shegu ba katim ni nsuo mu mantem ho ni nyina akra ni bubu ye no papa ni su ba wu no obubu gu ho nshake urade eti bibia wo ye no ye ne na sha wo se wi ase a wote no wo shishi wo bia no bi su ba shishi wo nko obi a ku no ho na obi aba wo de ho nshake urade wo nko obi a yiro ho because de wo gu bia no na no me ne madam fo sofo ba ko osu o ti wo se wo se papa bi sofo we de mani gani sofo makwachi obi ne me yiro wo me dam e ho ana sofo se nyakoma tena se wo de nyakoma urade mo obotre uhun ya se asofo me se na me ya bafra na asofo le se na me mpache o we de me nsu wani abre su busi asam kakra wo ba wi aso afo obi yireda akwanso asofo a se ete sex ni mu ache asofo ache na asofo le se obusi ane se na wo ne ne da se no so me ne da ba me se 3 o se 4 na asofo ne kaje ze ni aka o last 3 kaw last day cause the who ye na sasi su nyina eti ene obi hwe ne ye ne obi hwe ne best school a ablante wachi na she we dem ho akora ma midterm a wu sha na bontena betu nfu so nkosua de na wo de na ko she dem ho wonne problem dacho uma ubo hu sha yes sana wiase wonu yakwadu na wonkotu mankani teacher ni a wo mankofo manko school daache da wanim obi kuro na obata ho a wonne problem e da u benya bi no re haw kra wo dia ne dia sister na wu o na wo dia wo di wani ba ho se wo kunu wo twia fa so kwe bone nye you we are say you careful check out ready because Proverbs chapter 24 no verse 12 no say
1: so we say
0: or say so we say
1: yeah you name way
0: aha
1: the okra koma ni hunu mu
0: or say the okra koma no o hunu mu ana
1: na obetuo nipa ka
0: nti nyankopo say obetuo we nipa ka
1: say the no ye
0: say the ono ane ne ye ye de ade
1: etie
0: obetuo we nipa ka said you will nipa wa wene ye che the Christianity chapter 10 verse 8
1: do tu amena no
0: Christianity 10 8 what do tu amena no do tu amena no
1: emu na obahie
0: emu na obahie
1: obahie
0: do tu amena no emu na obahie
1: obahie
0: me kai me kola blim ni edi boni bi ni e won fie bi ni e fere na aponche agboje se ka ne na no mde ye park na afu kwan fu na bi wo so a ye post school awi a person ko awi a na wa be home ne wa san ko bi na ya ko so ha ne ha afu kwan no na ya bo po ye bo bo po na na nko fo tete hwe na ye shisha champion ne topai na se ne yesre ye kro mo yene be chefan na me ma me se ye nko nko fo aduane mla anya sa wo mo starti afashe no a obia ntum sie fukwan so chimi mikutata ile mdi na chi na me di anim na mu hu sɛ kwan na fu ansensan ne bi wo ho a metu bi sisi po no na adwen bɔ ne ti me sabe bi akiri dimdro me so ansensan we na madwane me so we na madwane me si po ba etre.
1: That's right.
0: Me ye nyina so na me hwɛ ma me sɛ ma me hwɛ na kia ne magai eti mba me kɔtwtwa no bɔde atutu ne banka de bibia gu so wie ya me fa ɔma me jesi ni ɛna no wo me de hyɛ bo kia no fɛs na me mi di akyire na me toto tai eti sa da no a me ne me ma me ba no ye me ye sipo me sipo no wie ya no obia me fa kwan no so me ma me duru ho na first one dubura wane ne board ye ne banche ne ne mako ne ne kontomla watete nyira enwa bi ofa no kwam na ne nam no hwan
1: wo yiu ma me ahye wo
0: me ma me ne wa loko wo fom wo yi aduane ne so esese ekofie anko ade akye a obi ansu efu kwan so ti ma papa oluma bi o wo duru wa onsu firi na kura o duru ya no se ene bo akwa me ya ye ne no ma gi so ofo so de aduane ne soa na oduru kureti a wafra o sister ya ama na beji ye lodu bodi a ma me panmu elodu ye lodu aduane ne yenje ba kokra ho enani nei mimu mimu mimu sanu ama na me soaye no me si mimu enani nei fasin kwa de eni 1 week ya mimu ntutu me ɛno no gye sɛ nkwala bɛtiatia me mu a saa bɔne na mediiɛ no ɛho aduru a matɔ wɔdrɔ store ne yɛde bɔɔdeɛ ne tae me na mekɔ ɔkɔ hyɛm ɛhɔ na wobɛwo sɛ yes deɛ wogu no nhyɛkɛ wurade eti bibia ye ye no se wiase wem no ye ye careful and now mama de to ho wafa o mama bag wo biem na do sa fa chire pe one problem u be nyan kwala ni bia and now bo say yes and now mama suma wa wo nko u be nyan kwala ni bi u bo say yes ɛnɛ ɔma me hyia aduane ɛne wadwane wobɛnya nkwalaa ne bi made srɛde ne sɛ wobɛnya nkwa tenten finish na wo so woanyina duru sɛ wo maa me na woatena wiase na wo ma nso abɛto wo wo ma nso ayɛ te sɛ wo finish biribia a woyɛ no ɛyɛ dua bi na wodua papa wobɔne o ɛbɛba nkurobom ɛti hwɛ yɛ na deɛ wode si wɔ nɛ no ɛbɛfifie a ansɔre ntia wo daakye ya moska sa fako school wa unuru school mu na da ko she game machine na woto o madi bi ba ye sa na ekro ti je because de ye gu ne nei eno ane ye da che eti ababia la wu gu no Isaiah chapter 40 verse 10 I can say
1: fe rode nyango po di to me eba
0: aha
1: na ne basa di
0: na
1: nim
0: na
1: di
0: na nim edi na nim wo to me mu
1: she na ketu aka ne ho
0: sai yakobon no na ketu aka ne ho
1: na na di na nim
0: na ketu aka ne ho ana na na mu she
1: di na nim
0: ye ye no obesha na mu bo sem ka she ma babu ne pa obesha na mu because as Isaiah 62 verse 11
1: she what am what you could do as say we no ha
0: aha
1: munka cho zan ba wa se
0: aha
1: she unkwa unkwa je eb
0: unkwa je ba
1: she na katua ka no ho
0: she na katua ka no ho
1: na na musha di nanim
0: na na musha de
1: di nanim
0: and na musha Isaiah 7:4 o kan sembi Isaiah chapter 7 verse 4
1: Ezekiel chapter 7
0: verse 4
1: 7 verse 4 no
0: aha
1: was it many any wo adona
0: aha
1: na me hu mabɔ
0: ohu mabɔ
1: na wakwa na mema na ba wo so
0: o yakopɔ se na ninu wadɔ na ohu mabɔ
1: wakwan
0: na wanka se wakwan
1: na mema na ba wo so
0: na mema na ba wo so wakwan wakwan akwan ya wa honam so enua na onu awurade se mema na ba wo so akwan ya honam so no swon Bible na kati wa se ekwaya we nipa nam so no eno ana daache obema na ba so wankasa nkasa wo so Ezekiel chapter 22 verse 31 no e kan se bi se
1: verse 31
0: aha
1: e dimafie ba bu shegu won so
0: aha
1: na magye won ani breja nemu
0: aha
1: na me de won abla bobo won atifi
0: oh tie oba dwro won ani bre nyina mu na ode wankasa wa abla bo
1: ebo won atifi
0: ebuwa won atifi finish wa abla bo awu bo no wasu wa di bebuwa wa tifi daachi. Nana mekachi rao. Jie ye jie nina ya bako wa babe tom. Nana mekachi rao se madame biya ono. Okachi rao ni bebi se omu uko miti. Inti ni klasi ni bako, klasi pupeti no. Wanyi ye sisha book. Na akora bi obeka sakras wo bia no ontwro ne din madam ne kawie ya no no nya call madam na mfa mpio ana no o receive call no wo crash ho a eti okasa wie ya na school boy ne twro ne din madam na ko ye mi ni meet ya wi oba ya no se eh wen joseph book no fama me na me hwe omo kasai madam na ne din da soro wasi na midi ye madam na school boy nese madam se o ka sai obi obeka sakras ye bia ye njiro ne din wunya call no nso class he ya na wujinai etu nso ye bi chese de ye dua nyina madam ni dua ai ene wakwa ba ba den abetu Chako Nyankopon. The Jeremiah chapter 21 verse 14. Oka asem ni.
1: 21 verse 14.
0: Aha.
1: 21:14.
0: Aha, Jeremiah 21:14.
1: Eh, meba ma betua moka.
0: Ah, meba betua oka.
1: Sede mo ne ya ba ne tie.
0: Sede wo ne ya ba ne tie.
1: Yes.
0: Obeba betua oka, sede wo ne ya de en.
1: Aba ne tie.
0: Aba wa wo di si wo no. Romans 2 says to 11. Ne ya fami enu ne yempon.
1: Romans 2 verse 6 to 11.
0: What say?
1: Ono no beju sunipa enyina anyuma so dia ama wo maako maako.
0: What say? Onyankopon no obesusu. Obesusu. Wonipa.
1: Onyuma so dia.
0: Na djuma so dia.
1: Ama na maako maako.
0: Ama wo maako maako. Bosem kese ma Bible no. Wonipa wankasa woni yeso dia no. Ano so obesusu ama wo maako maako maako. Ti bibia ye twaso.
1: Wose obeju so onyuma so ade ma o maako maako
0: aha
1: wona ode papa yemu buasetɔ
0: nhyeka urade
1: ehwe ni monyam
0: so we papa wode papa so aketua na beba
1: ni ani
0: na we bɔne so a wode bɔne so aketua na beba de
1: bema
0: sɛ de wunua gburo nte ba nche no saa na che di bibia ye ye no ye nyɛ careful eti apofo je bɔnwu bi na mde pa wose asase a yeti suwei eye kurukuruwa etwa ne ho abribia ekwa na besi na chi eti wo twi adwa dwompa wo ye bibia ya de pa pise dia wo gu no eno a na to sa dia de ni sitie go Galatians chapter 6 verse 7 akase
1: mo na da mo
0: mo na da mo
1: to nyankopon sina de chi
0: na onu nyankopon ye yare
1: yen sina de chi
0: esa sa dia ni pa gu no
1: no na obitwa

0: awade apa titire kan ho ye abufuo hallelujah
1: amen
0: awade oba so ho so be ukunu kwo soro na waba fom hallelujah
1: amen
0: ukunu ba fom a na wo so ade ade wa kwo soro na se ko ye negative plus negative na peja wom hallelujah
1: amen
0: na ba ko sa wale sa ye fuo be gina dem wom to aso ai
1: enti di onyankopon di akabom no
0: enti di onyankopon di abom no
1: hwe na nipa bi antiti
0: hwe na nipa bi anya de
1: antiti mu
0: ene hwe se na ne eja etiti awade yem
1: awo enti
0: ukunu nam nim so wo sika wo sa ona hwe yesu wanam kra na opriti priti ukunu sa minim se adwuma ne kra ya ne die wo sa yesu wono na oho adwuma mu a yesu masoma no ukunu sa private care ya obe wari ode ba yesu anya ne dia o akosia betimi abema we pade na se wakura de ode kofa ye bo ankeye boga papa bi sori ya no de ka ba besia waja bema we yetri via kwa kofa kwa we bible say di onyankopon akambom no se ye hiawo se ya ho kire o ema nipa biela o ye ohino o ye president o o ye sofwo wo na bible no wa wi ni nyina gu tiri mu a bible say ema obiala nya de ade entitim so aso e
1: o se
0: ah
1: oka kya no se
0: ana oka kya
1: se enja mose e mai kwase nye enya awade
0: e mose si ma kwanhye ye nya awade e
1: wose won se
0: ana wose
1: won se makumade nti
0: makumade
1: nti ana mose ma mpanse
0: ana mose si ka se
1: mo nya mo yire no
0: ko jai wo yire
1: e fifiti ase no
0: e fifiti ase
1: na kente sa
0: in the beginning genesis 2 no wo ka adam ne yifu bom no awade adwem no na kente sa o
1: sa
0: hallelujah
1: amen
0: to aso e
1: enti mese mo se
0: enti mese mo
1: se nya ajama ajama mo nti
0: wo yira nkobo adwaman wo kura nkobo adwaman
1: na se wo jaa no a
0: na se wo jaa na
1: na wo ma ana sa awade
0: e ti awade e ye adwaman ene wo wuo ye beba ho hallelujah so wo yira nkobo adwaman wo tim jaa no wo kura nkobo adwaman wo tim jaa no but opa wo tim fa awade hallelujah wo tim opa wo tim ye de ade e fa awade because o si yan fa yan fom so anche se de ejo wo soro no se de ade
1: ade ache
0: na de che na mo modi che na o san koye bia o dia utumi ja no hallelujah
1: amen
0: because o si mo ni adwamanfo ani afra
1: sa
0: ani aware se yefo hallelujah
1: amen
0: no bia o ye adwamanfo wo mumu ne de munyi ne ntwere mo ni ni di se de parpo babo se mo ni ne mo eto ye continuous obi o ye ni tata so na se odi woni hu ne ba ko mi erum ye sa o sa ji no afri wa bla bom adia ma kwan ma wadi jaye ba ye adwaman ana Romans 7 no so to aso wa hama me ana ko Romans 7:2 ne so a owuo ene so tum tete awade yem ye nkan ho ti waso wa heha Romans 7:2 no wo so ba wo so okunu ase ye de ne kunu mra ye ade achechire no eti so okunu no wu a otum wale na se ne kunu wale ne kunu wi di a wonye de ade na so fa de kunu achi a aya ware sha ye fo na bible so awade sey for so beja won chefa e wo jata dienu to aso
1: o sey
0: aha
1: enti mi so jaja won monti
0: anya jama monti
1: no bija na yira
0: no bija na yira
1: no wale fofura
0: no wale fofura
1: sa awade
0: hallelujah me yiru nko anya me de beja no wase awade
1: ne papa
0: o sey yiru mu me hallelujah
1: amen
0: meja no wase awade mikru num wi waja no wase awade etu na ko wade o so to bo ase bo mpa ye na ma wani te ho awopre na ko fa de ye mfa na duru ba bi na te wuntimi na se wan ko bo jaman wanwu na se odunam sa kwan ne so jaina bible se waya wale se yefo na obi ala obe wale de tuaso tuaso tuaso
1: e se fo ne se ne se
0: na suafo ne se ne se
1: sa na onipa na yire ntam tia dia
0: na suafo se e urade se sa na onipa na na yire ntam te dia
1: na nya nya se wale
0: ene e urade ene na che se nse se ye wale aha
1: ka che won se
0: na ka chira won se
1: enye nipa nya na betime agi we
0: enye nipa nyina na betime agi
1: ji wona wode ama won
0: ene won ma omode ama won
1: na itutufo bi wo ha
0: na itutufo bi wo ha
1: wo won sa
0: ni bo ha ya bo ne se onu de oba wiase o mawale bi ne paul na wa wo ti akono wo mu de e se se wale
1: wale ye
0: ka emi ma me pa
1: amen
0: ye wo bo wa de oba akura betumi adane nche mfie du kura onye oba no hwe oba bo wa de bema bi beto ne nche mfie numo tumi eh eh onfa ho oba bo wa na man ne kura ne bema so
1: sa
0: bible se wo onu sa ni pa ne de en itutufo bi wo urade na ne de ama won sey won mo de om nante sa me yanwale na wa wote nka sey sesa wale de
1: so wale
0: o so wale to aso e
1: o ze e jitufo bi su ho no ma
0: nipa bi su ho a
1: o so yin ntino aye won sa
0: o du ho a o so no heaven nti won pe se be ma bi abe ha no
1: sa
0: heaven nti won pe se o ba bi abe de ade e bi ne paul to aso
1: o ze de obetima ji we no
0: nti wa obetima age no enye nhye
1: ne by force
0: on for so hallelujah o pa no wa wale o mpe so a me nwale e wa urade nhyem nemom so we are watching so wale na ko buru buru jamai

0: Amos 18 no verse 13 no Bible ne ka se blebi bedua woda sene ibechi ya wantwetweda pe onu nyankopon na hyem nanso onya eda waka ho asem kire wo eneda ye eda waka wo nsa egobo sa wo tiase wo didi onum no nyankopon de da ne chewa na wo huni nyina se ye wo dia bet wo se wo tiase se se ne na ye wo dia ochina de enya wo dia empu ye bisa wo se numre no nsa de ne behia obi ano ha obetumi akire osika de bi trase sa wanfa nyankopon asem anya hwe na edrumli bi na fe na wo pu nyankopon asem atie eni ba no so na no ma bibra kachi tembi ya oda sani biya ano ompe blamiye nko ompe besin jise bibi wone ni ansani wa husu ube chedi ya nasu ntia bila wati ya seno senke fosi kaya ubofu wa mla ntibrim sana dabone no idea de asun enano peyi maninye weni jese bebi ya uobi ya kemu abontinsu bebi ya ujina uti ni biya ano tripli mbanjire sudru neti unyankupa asema enamu nesuna wadibla wene ano peyi na ano peyi asema ya baba kasa hafa uye ubuwe niye nidiye ya adia ene ehwe ye ni ehwe ye oman genemu a ogbo na ni di ahwiase wo oman we mu ena no pretie me ne kakra e wo Psalm 49 verse 1 to 3 trusta me ka sei
1: etifi asem no se abonefo ahoto enche
0: je tro ka me na no pen so abonefo ahoto enche to aso ye
1: aman nyina
0: bible se na no pen aman nyina
1: muntie ye
0: aman nyina muntie ye
1: mo muti wiase nyina
0: bible se kasa enche me na no pen se mo muti wiase nyina
1: munya aso
0: na munya aso
1: nipa mama papa hwekwa o
0: nipa papa hwekwa afuo
1: me na ma wo die o
0: me ma wo die o
1: adifonia hia fo
0: na no pen adifonia hia fo nyina
1: ma ne beka nya na sem
0: as fi se sem be firi ma no mu be be na no pen ye nya nsasem
1: ma ko yusie ye
0: na nsawa ya kwetena sie susu ye de blemo ebre yi mu no e ye hunu mu nko a
1: hallelujah
0: amen en na no pen so betie nya nsasem ye ba wo nche ya etu ko Job chapter 34 verse 16 ti nsawa ya ba wo nche no pen na no pen fo nya ko fa sem fa bo bla plantie ne ya baba wa mo sisu a mu de wiase no ma fa bo mo bo a mu nu panyini bia na mo nam wiase na mo ye de mo pen no and never was so family don't you the blood beti asem ya obesi no and ubo musa yes when you come asem a eba wo nche no e supa
1: 34
0: verse 16 join some cash
1: asem wo enunu mu a
0: and now the pen sema me be ka chere we so wo enunu mu a
1: tie ye
0: u de tie sema eba wo nche
1: asem me nsem
0: na wo de nya asem a wo yakopa asem eba wo nche
1: sa
0: Job chapter 2 no 21 verse 1 to 3
1: Job 21
0: verse 1 to 3 what you say
1: na yobu je jesus say
0: na job ka say
1: tie
0: tie
1: na mutie me kasa
0: na mutie me kasa
1: na ye nyemo arehe
0: na insem ye ba wonchei anya wa rechechere
1: munya me ma
0: na bible she munya me ni
1: na me nkasa
0: na me nkasa
1: na me kasa minye
0: na me kasa mi wi a
1: what the fell
0: praise god
1: hallelujah
0: and now pay a player who tie onyankopon asemi bibi bia la wo ye ana bibi bia la bible say tie me na me kasa mi wi a wakoso a dia wo ye no
1: sa
0: ne wiase na da hono me nua se wonu oguo ne ani die pa wo sa asase wesu a onkwa na urade dia ma no e de se obetumi atwa pa
1: sa
0: because say wo show my way ma ye tie se ya no discipline panyini mu akola akola mu panyini ahoblasie no oguo pa firi wo my way mu eno na na no pe onyankopon sesie me sha me famle because wo sha nyankopon na body a obo ye no a Yakopo bo Adam to ono ohwehwehwe Adam di obuo be ma no ka emi ma me pa
1: amen
0: na ebra Adam anfa obuo anfa ma Yakopo wa otu Yakopo asema nu mu guye no mu hu se dia esiwie Adam eti amire bia no dia wo hye na se no se wanfa obuo ne ani die ama no a e di so betumi akọ wanim etu Yakopo mra edi kan Exodus chapter 20 no verse 12
1: Exodus 20 verse number 12
0: Wasi
1: diwaja ni uneni
0: Ena nyankopo ode membre edi kan eba no Ena oka se diwaja ani uneni
1: Na wona awale sasa
0: Ansana wonkwa na edi ade awale Eti so wo ona se umu ade a edi pa se obetumi anyina che Eti Moses de mlansam no edi kan ba ye no Ewurade se etro se mu se diwaja ani uneni
1: Na wonkwa na awale
0: Na wonkwa na etumi edi ade awale Ode mlansam ne bo wo ebubu ye no Ewurade sadi eba mlansam eto so bi no esa ble Moses no No asadi atro de ashem de Deuteronomy chapter 5 verse 16 no asadi atro de ashem
1: Deuteronomy 5 verse 16
0: aha wase sei
1: diwaja ne uneni
0: na urade asatro ashem se diwaja ne uneni
1: se na nyankopon asa
0: se urade nyankopon asa wo
1: na wona wale
0: na onkwa na ye de ade
1: awale na si wiye
0: na eno asa ne betumi asi wiye enne mlatie ne maba wa won munam babla bofo bi prison ya dia won mu gu nyina kire se obuo ne ne dia wose onipa de ma panyine ne na wofo no won ni bi
1: ebi ni ho
0: won ni bi na onko bible no mu a wo bo se kane no se kronfo ko wiade ne ye chi no a na bible se anke se ni pa do kra no anke ye mu na ni mutia but se wo ma wanu tia panyi na na yesu abuo kun so wo ko di Deuteronomy chapter 21 verse 15 na kai wo ma me
1: Deuteronomy
0: chapter 21 verse 15
1: 21 verse 15.

0: 5 hours ago. We are from their official page. News aba no no. Aha. Ipa bebre ya commenti. The information matin is se nan honfa no. Mm-hmm. Nan honfa no. Because me be 2 months or 3 months in it. Me nyani message. And I'm internet council. So I let me name. Mm-hmm. One of the very few undiluted. One of the very few. See, and I am wondering the kind of preachers Baba take you over. We are just praying. See, I know a bit of that, but fear no move him one by one. We are not here to joke.
1: College ni weya ye de green ni sha no ye de white ni to anono woni sha ni sha so nurse ni bi mada eh je bi opie word one na ma me ne yale da one ma me ne yale da one she ma me ni sha ya eno sho na dia go one paper why mo hu fi no aya mo de wo fi ni be bi am na bia na di machi ma me ni sha ni sha nurse ni ko fi wa ma bi because anyway na nya ni nyuna na ye mienu
2: da bi o
1: na tro kro kro so aka se di waja ne wonani na kwa na ye dia
2: awale
1: etu ma wa no tie panyiri pe na nyakopon won kro kro firi mu
2: yes
1: na bo shama bawuram na obawuram a oba sha obewia na wakum na wa dia ade
2: wa sai
1: enti na nam la tie na baba wa wuti se porter nkokko no because obuo ne ye di dia pa nya dia ade
2: ebi no
1: kanepa obi wu a poster ye ye no wa de fimfam ba ho no she wo somebody bi wo soro na sa somebody na wo soro no Emian san bakoye call to glory bakoye home call ana bakoye obetuali na sa somebody me say we can who say ya true obi sambo obi awu ne the poster form ne ya trosro call to glory na mi pa na twabru 90 years
2: yes
1: just say ya friend and munyammu
2: so
1: me tell you tell you radio to on watch
2: yes
1: it is said in palo ya friend and munyammu 90 years dey kono ne ya trosro
2: call to glory
1: call to glory home call so to say awurade afre no
2: yes
1: if you ankasa na afre no eti ni 78 years no wacha
2: yes
1: eti ano no onyakopon na afre no
2: ani
1: a cho so home call na obetuale so when chakura no ni 72 70 71 de no wacha and the call to glory no 43 years
2: ewom
1: ni awu
2: sa
1: 42 ewom 41 ni awu obetuale 31 32 33 home call when you are 36 37 now blantia can himself go the book
2: eh
1: obuo ne ani die dia ho blasia blantia ninti and na ba ko bi kra ko fa ba kabosi a chiro poster no so what a shock
2: what a shock
1: na chese 30 years kra no a blantia na ncha
2: eh asem kasi e
1: chese woni obuo ne ani die na wo ko Proverbs chapter 23 verse 22 a chose am so say
2: ti waja
1: na babo ne se tie waja
2: ono na wo wo
1: ono wo wo
2: na wo na
1: na wo na
2: so babre wa
1: so wo na o ma mi babro wa
2: emu na nim tia
1: emi ma mi pa
2: amen
1: babo ne so ma mi babro wa nya de
2: emu na nim tia
1: ya babro wa tifia no e bayie
2: eh 50 years go in there
1: abro wa ye bayie na so abro wa nya bayie o
2: bi
1: asempa
2: eh
1: enim to fo ne ka sey wo sey abro wa tifia ye mo ne bayie no di asempa nti na na nya me ato ne nkwam wo odi asem because abro na ne miro bia bibi
2: da bi
1: abro betum de ne na ato e fama ko tena yi ase wo mfa ho wo atabi a wo sere wo wani nya ho eti abro wa ko so nyina ja and obi anya 78 years wo sie ne mame yensa mame ne da so ti ase
2: e asem o
1: papa ne da so ti ase papa ne ko 80 years wo sie ne mame yensa da and na yo sem ne sa wo fo na sie ma
2: se nse ba sa
1: ka e me mame ba
2: amen
1: awo fo na sie ma o si ti waja
2: na wona wo ho
1: na ono ma wo ho
2: na wona nso
1: na o mame nso
2: ba bere wa
1: so ba bru wa
2: emu na nim ti
1: a e ye bu ya mame ne ma nim ti a
2: oh ara wo sem
1: so fu kura tum katra se wo o ma me na ye wo
2: ye wo
1: o papa na ye wo
2: confusion kase pa
1: na so fu ke create confusion atu obusuem
2: eh
1: wo pe nipa nim animnyam
2: sa
1: na yen kai wo ko malaki 271 wo se twa se asofu anu kura nim die
2: eh
1: na ye pe emre firi na nu eti so fu die be firi wo nim baba no se wo ko first corinthians 14:3 o se die o se nkom no won kan koso sem ani awre chichire sem enchire nimpa
2: sa
1: enti uyo difo anase we sofo a de be firi wonu mo beba no o se ye de be man kosuo ade mpuntuo bebre nimpa na mo manya de a be create confusion ato abusuam
2: da bi da
1: na wa ka chire obi se ne mame be ne papa ne kwasia no so onim na wa ko twese kan e bi bo ne mame aba I am not sure. Because we are cost of food, we will deep food. I'm working on the and papa and daddy. It is only me best look on the bush of you. One becuno.
2: I will wash them.
1: Not to us, on the money. Proverbs 23:22 was saying,
2: Tiwaja.
1: But to us, it's Tiwaja.
2: Oh, no,
1: Lord Jesus, 25 verses say,
2: Mawaja, no one, any
1: babu say, Akora. Mawaja, no one, and in your daddy.
2: And
1: my brother. O to semla koma o papa dwale yem fie sheni
2: eh
1: o papa lensu o papa to o papa blo o mami abre
2: lebere
1: du baby o papa no e be ma no tum de ne she wachi na wo de o mami tum asia bomu wo do ko di sifo bi wa kopa drama e na dia blantie nya 30 ne 632 fifiri ya wo se fe de ne mami ye bayi semla kura wo nto bi ma ne mami da
2: davida
1: o sho mami no papa na wo sem ne se wa sa di sika ne ya masem cholo to rin sa bibi contract stadium din semu na urade wa edi na made seven nwa ne se urade ma wunyini ma yesa o ma me no papa
2: eh
1: na o ma me yesa wo na o hunchiro chese de o ma me no papa hunchiro wo no na ho na ba wo se we nwa bia pa o ntia ba pa da
2: de egu no
1: 25 ne se se
2: ma waja no na nyi
1: ne nye nnua ma waja no na ni una wo ma ni nya de ade
2: enye
1: uto se mra koma papa gale ye O man o papa mfie se ni
2: achele ye
1: e be da na obo bless you ye
2: David
1: akoshatama akoshankran o wa brochire sika ba wo wo ye free o man o ma me no papa mfie se ni Bible say ma waja no na wo mani nya de ade
2: enye
1: because Bible say oba oba kwasia manager yoro ho
2: sa
1: oba nya safo manager ni ji
2: sa
1: o ma me bless you
2: bebre kwa
1: me dia be bompa e shanke nyankopon pa anke o ma be ma bia na yem tim be 1 week nonko koko nyano nonko toilet so na o chimna se ne toilet ni pia wa we say yes sha na ye ma me no mo mo ble pa pa pa pa
2: bebre
1: wo mo ble na enu asem bia la e be firi apam de benum na ba bi fuo num na wo say atoaso aba fufurum na dras ma fuo num my brother wo sha na wa hwe ni yi eti we yesu christo kora ba wiase no sha se mo want to anjiro
2: david
1: na moses so awade de ne mre di ka share ni nsa no moses so awade anto anjiro
2: eti
1: yesu christo na kasana no matthew 19:19 tie tie wo sampa na wo ya blanche ni ababa wa ne ne anopeyo sa wiye ni mre sha utie me ne wo ka mo edjomo abonte so me sik cassette we see the way baby abete ni ni bia bo mode say ube tobi ne se wan hu bia wo de atro number na wo cd ne so no busa ni pa koro no a wo ti cd ni free ne nchan no na tro number na wo so na fre na pe bi to nchan na wo sori a edi wachi Matthew 19 verse 19 twasham kashe
2: di wo jana wonani
1: it na yesu christo na kasela ni mu ana yesu kashe 50-60 ni mami
2: sister o se dan kwa
1: o se dan kwa
2: na hwe
1: na hwe
2: bi baba so se ne se
1: no bi ba yesu we be ka kire ne se
2: chefo
1: o chechefo
2: e ana ba na menye
1: ade pa ba na menye
2: ne menya dan kwa
1: ne menya dan kwa
2: o se ne se
1: ana yesu ka se
2: ade do be papa ho
1: ase ade na obisha me papa ho ase
2: ba ko pe no ye
1: ade we nkwa na ye
2: na so pe so konkwa mu
1: na yesu ka se so pe so konkwa mu
2: di mlansam du
1: ana o ka se di mlansam du no so
2: o se ne se
1: ana nipa no hu mlansam no no se ne se
2: dia wahe fa
1: yesu mlansam no do so
2: ana yesu se ne se
1: emu dia wahe ana yesu ka se
2: dia se
1: the emlash of na ese
2: eniawu
1: eniawu
2: say awade e
1: say awade
2: e mokro no
1: e mokro no
2: e da se krumu
1: e nia da se krumu
2: diwaja no nani
1: diwaja no nani ka e mi ma me pa
2: amen
1: na odi diwaja no nani no de abeka ho
2: sa
1: na waja ho me da no
2: hmm
1: ho me da no so na urade ka san ko bi kura to an kin si na bo ni ade enku no na su yesu christo abreso na nu mu no yesu christo wi diwaja no nani no waja ho me da no wada dem ho
2: hmm
1: ni nia se ne se wu mu ade pa an da ho brase a ba modre pass obi fiase
2: abere ho ase
1: na omo omo bre omo ho ase no ko ani mu papa papa papa omo omo bre omo ho ase no ko sha dia we Ephesians chapter 6 verse 1
2: I use the 14 sian chem
1: mini a ko so e
2: ema
1: o se o se bible no se ma
2: mu ntie ma wo fa se
1: wura dia ma wo fa se mu awurade mu
2: we na tene
1: na ye na tene o
2: di waja no na
1: bible say bo sham keshe ma o yakopo pa ko se di waja no na ni
2: na we ni mlansam a
1: bible say ye ni mlansam
2: o di kan a
1: eh Ephesians 2:12 ho na urade be se ho to aso wan
2: yene mla samu a
1: osi ma yene mla samu a
2: edikanya bose wo mu
1: bose ya di ade
2: ewo mu
1: bose wo mu ni se u be nyina che
2: na wie wo ye
1: ba wie wo ye
2: awon na wala
1: sasa oh lord jesus show person u taw 70 to 80 years no
2: a
1: mi ni abuade e bro mase u wo soro dodo wo se wene mla samu edikanya
2: bose wo mu na wie wo ye
1: na e be wie wo ye enti mla che na maba wa nsi wo mu ye nyina wo mu muade
2: yes
1: Mratia de mabawa enwie wo mu ye nyina muade
2: na wo na wale sasa
1: na no ansha no wetu nyet enyina che na uko Corinthians chapter 3 verse 20 abratia wutie sam no na wo trotro quotation shi no bo madisa wo besua bible no na se wo da wo muade wo fiase abuade
2: sa
1: wo se se Corinthians 3 verse 20 no se
2: ema
1: o se ma
2: wutie ma wo sam
1: bible se wutie mo ma wo fasham
2: ade
1: nyina ho
2: na we na so radia
1: no bible se emra se me so radia ni ne se ubedi waja ne wonani
2: ei
1: ubebu panini
2: imudo
1: praise god
2: hallelujah
1: first peter chapter 5 verse 5
2: first peter
1: chapter 5 verse 5 what she say
2: emofra ho brase
1: enti babo no tretie

0: ne sa wo ne sa ba ko tu senti dua wo ntwa na nkonko ja ne kunu no sofo wo tie me tie ne ye pa bible sa wade ye ninini
1: me ye nguo wade mpa ho fi
0: ma ye nguo wade mpa ho fi
1: nyamamafo de
0: na adwamafo
1: ene wale se
0: ene wale se ye fo de
1: ene
0: e ma bebre e gwa wade mpa ho fi
1: yes
0: ye kunu ma wale wale wo ko tra buru chire wotu kwa jale kunu wo ga na akwa tra buru chire bura jaman
1: sa
0: bema so jare yire wo ga na akwa tra buru chire bura jaman enkra tanti
1: sa
0: wodi obi awale wo ha bro wo kunu wo ha eyi na edeba ewiase ede wo ko say papers we enfa nko heaven shaka radidinda bible say awade dinini
1: mengu hufi
0: mengu awade hufi
1: senya mamofo de
0: efise jamamfo de ene awade say efo de onyakopo bebu wo maten eti obi a waja ne kunu obi a waja ne yire wa na mosumo obi awade agu
1: eh
0: wo problem papa wo problem papa na intina Exodus chapter 20 verse 12 when yakopod ne mlan shame di kan ba no wo twro shem emlan shame di kan ye yakopod ba when Exodus chapter 20 verse 12 no bon power go nti hwe o twro shem say
1: di wo jare unani
0: Exodus chapter 20 no verse 14
1: wa say insaya wade
0: enye de ade
1: insaya wade
0: e yakopod wade ne mlan shame di kan ba no wo twro shem
1: sa
0: sa wade ya ade ye ninini ba ye nwa wade mpa ho fi ame ma wade ye nyekyenkyere na nkofa ha wo bebere mra ye
1: sa
0: ye nkobon kwasiya ka wa wade ho onyakopon nipa na obo ono no awade bo no wanye ne hwe
1: sa
0: eti wo so wo de ma consider bible say consider
1: te so
0: hallelujah
1: anyele so
0: aso wade mbo odre dodo
1: sa
0: sister million wade
1: hey
0: wo ba no wa ye diamond hallelujah
1: amen
0: 30 million wade 20 million na ma no na yo oba bi tumi ka kire ni kru se eh
1: me bo ode
0: angelina kra me ho ofese ne no
1: sa
0: wono kra ye kwa ne ho ade ne ye gene 65 million na me ni angelina me kra de 80,000 kra de mabusha fo aju ye kra wo ba kwa hia ke emi ma me ba
1: amen
0: na okru ba kokot 20 million na gu na fe wo ba tra wade na se a na wo sha se se wo ye adwuma tete kan wa ana ba didi obedie
1: sa
0: ana ma wade ani guno asofo am yesese kan nyina ma enkrofo dia banum koku ne moto asolo ko a different rush no mo mu ye dede o wade asen so safo no omo nshamvrepu no mo hwehwehwe do finano kisino wow
1: 5 1 na shim
0: na ye bu ekete mu ye ko hallelujah
1: amen
0: etu onyakopo de ne mra shamba no wo twro shem sheye de ade en sheye wade ye ebubu ya wade second one eba no Deuteronomy no chapter 5
1: verse 18
0: no
1: na ensaya wade
0: na wasa atrashim mlase first one ebubu ye no wade second one eba no wasa atrashim
1: sa
0: senye de ade
1: ensaya wade
0: hallelujah
1: amen
0: eti shade obi oh Proverbs chapter 6 32 verse 35 Proverbs chapter 6 32 to 35 ananu mli ajanu mablati ye so wako fia kwa kwa ya oba ahu adi ye. Na nima amene ne papa achajo. Na di wamba jeno. Oko ya oba ahu adi ya babo. Na koni tu babo no. Oko ya oba ahu adi ya. Di ya nima amene ne papa beka se fable vya fabra. Fako maon. Oka se fapeteshi bla fapeteshi kwa. Oka se shnapa fako. Oka se nsa fako. Oka ne mfye gai. Bibi bia lebe fre nani ye jababa. Awa se wo jeno. Famano. Enkasu ye Kristo ninti untu snap babo na nka ne sa ka emi ma mepa wose famamla ma dia mamla dia de ese no etu ukwa na se wose dia woje no fama no chinchina no na obeje upesa wodane ni sika na se wose wonpena dia na kuma mu pe no fama no na fa yiriko na fa som jemla hallelujah
1: amen
0: etu onyakopon woja ware ya mutumi adema na ene eja wanfa ma sofo eh no we bitumi ye ne yire ho ade wa brochire ne maame ne ne papa atiga na hanim ho ahwe ne akwa kwafa obi maame abegyina ho se ne maame sha wade we etwa 5 years kura na urade ena ehu awade ne mobo sha ga urade din
1: amen
0: etu hwe Proverbs chapter 6 32 to 35
1: wa se the offer a yire no enity
0: bible say esa se urade na ne gya wade ho nti no obi offer obi yire no
1: enity
0: hallelujah
1: na do ye saa no
0: he bible say obi ofo obi yire no
1: wode se ne kra
0: oye de ade
1: wode se ne kra
0: ye ofo obi yire no ye kasa woni ti a kwadwene nya adwuma obi agya ne yire wo tu kwa wo na woni ate hallelujah
1: amen
0: udi obi yire chisa cha se wo da woni peter se na we